0: be le gore kana kwa sa fere simpe lo mo retsiwa ka ketsenya coach ya no ketsenya coach go gore re tlhagelwa ke coach ke a solofela gore tsotso tle di aperitsi ya mo le tlhakoreng la gago yo ke tlo tsa tshwenwe e be le gore ke go fa yona ke go latlhela mo tshonong go nna monate go skana le matsapape a leng gore a utlwisa botlhoko coach ya yaanong go diragalang kotsa metshameko mo le tlhakoreng la gago ka bonako fela seka senya nako yo re ke bone ke mo kae ka re ke tswile ko coach ga ke sa bona coach ga ke itse re coach ke mo beile kae fela ke tla mo bata go fitlhelela ke mo kry-a coach coach o ile kae coach ba coach a na le teng fano fa ke feletse le gore ga ke sa tlhola okay ke a mmona yanong coach ke a mmona a reng coach
1: ai ke go tshwaretseng gonne ai ke a bona gore pelwe ya kae ya nathega ai a se pelwe thata ba ratlo sa pelo a leja ke re a tsenya pelo e bonolo
0: a ka ujara pelo a ga se pelo e thata ke pelo e bonolo ka le boga thata coach
1: Amosa ke monte le tsa tikela mosipologo ya seti bosigo tlo fela matsatsi a le 10 a mapedi le bo opedi ke tipe di soma mapedi le bo rataro ke kodi gore slender point tapanga wa go ga tseditswe mera fong a 360 radio ke paga mise fela se tla saka sa motja ke re ro bone mo so matsatsi a la gompieno go robala ke tlholego go tsoga ke mogau tla ke mate ke ka ko line 1 ke re khonne ya ke gorogile ke na lwana mo letsatsi a la gompieno ke utla gore ai saluti raga mo mosonga ya tuma ratio ai ke itse gore letsatsi la mopane o le ketikile ga gona sep se se go sitisitseng ke na le tshepo yeo mme fela o tla netefaletsa gore o le ketikile letsatsi la mopane letsatsi la bontate a tla ke go eletse bontate ke re bontate happy belated go lona mo letsatsi la mopane ke na le tshepo gore letsatsi la lona le letsele ga gona sepe se o silupisitseng a botlhoko tla ke fela go skutlwaneng jaanong ke gore fomane poo na sia foma ba khuela jaanong ba re utlwa ba di khuela ditaola tse jaanong tla ke dilatlhe ke bona gore di tla di re tshwaretseng ka mo letsatsing la gompieno re lebelele a World Cup ke netefaletse moreetsi gore tsa metshameko tm jang bokhutlo ba peki teki ba thuso ke Paraguay ka nno e le nosigo le fela Netherlands batlola stopa sa Sweden ka nno tse 5 go ile nngwe Germany batlola Ivory Coast ka nno tse 2 go ile nngwe Ecuador le setopa sa Curacao di topa di tsamikile maleka a le fela setopa Tunisia batlola ke Japan ka nno tse 4 go le fela Spain batlola stopa sa South Arabia ka nno tse 4 go le fela Belgium le Iran di topa di tsamikile maleka a le fela setopa Uruguay le Cape Verde motsameko tsamikile nga momosonga ka ura ya le 10 le bopedi setopa sa Uruguay le Cape Verde di tsamikile maleka a nnotse pedi setopa setopa sa New Zealand ba latlhegelwa kgatlhanong le setopa sa Egypt ka nnotse tharogo e le nngwe motshameko o tshamekileng mo mosonga ka ura ya boraro setopa sa Argentina le Australia ditlhopha tse di a go mekamekana mo maitsiboeng ka ura ya bosupa setlhopha sa France le Iraq ditlhopha tse di a go tshameka ka ura ya lesome le pongwe mo bosigong ba letsatsi ga re ditswalela jaanong tsa metshameko go netefaletsa moreetsi gore nna le ene re tla boa gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo re di kwalela ka Simphiwe Tshabalala 11th edition tournament e tla bong e diragala bokhutlo ba peke kgogo e tswile mo bokhutlong ba peke motho montle mme fela ke tla go netefaletsa yona mo letsatsing la kamoso tla ke go netefaletsa gore batsamaisi ba tournament ba batla bong ba na le Simphiwe Tshabalala Patrick Moranyana tournament director Sepona Kaliso Manana deputy director Francina Malinga game coordinator Theron Abila fixture coordinator bogonna le gontse tlhope Senzo Sepisi ke bona ba batla bomba tsamaya le Simphiwe Tshabalala mo bokhutlong a papeke motho montle ka thamalalo kodiwa ga timena kodiwa ga thabanga wa go ga keditswe ke ona e tla bong e go fa matshameko e ke tabo ke tshotse fela ka thamallo ke le ka go se wetu mo bokhutong wa babe ke motho mo ntle timena aba re ke tsa di tabo tse tsa nong ke boela ko line 1 ke be ke re ke go sia mo di atlentse di bofutu di atlatse leng gore ga di go tshwere wa utla gore le wena ai seramese sia feta ke reng konne ke go lebogile mo letsatsing la gompieno nna le wena re a boa gape ra kopana mmona ko nyesa fedise mpelo merofonga a 360 ratio go dira slender boy tapanga o go ga keditswe ona tla go tshwetse a go tsa metshameko mo letsatsing la gompieno tla ke leboge mo letsatsing le wena yo ntse o njele ka tsepe
0: dimela o re tla ba le koso wethu ka mafelo a beke moreetsi wa kalo gore ke a mo rata ya tla ba le teng fano fa mo gauteng mo gaugau yo timen o ntshwara ka mogala boss yo o ntshwara ka mogala ano ke tla be ke go jela ka tsebe ke tla be ke leka go ja ka tsebe go kere go diragalang ya ke gore go diragalang dira mera ko montle ona the slender boy ra le bogatata ke timen ke tabangwa kwa ke editswe moretsi ya re fa tsona di otlologile di sna ma chika di wa bona ya dis na di kisi di sa kobega di otlologile fela go tswa ko dipapotseng tsa kgaso tsa Merafon 360 radio tse e leng gore di kwa ko Fenestop re na le dipapotse tsa kgaso tse dintsi re tlo dira studio se sengwe le ka daso ya o re shebe fela wena ska o re shebe fela tla re bona ka le lengwe la matsatsi fela o tla bona re re no re tsaya difoto re le kadaso anyway moreetsi wa kalo gore ke morata thata moreetsi wa station sa Merafon 360 radio go monate ga gona matsapa ape a leng gore a o thusa botlhoko ga o shebana kwa gago ke soma a mabedi le bosupa pele ga ura ya bokae ga isegore ya borobongwe yaanong ke batla gore ke leke gore ka ura ya borobong be le gore ke founela birthday boy ya go na le birthday boy wa gola ne ke itse ke tlo sheba yaanong ga ke fetsa go tshameka pina ke tla be ke le sie kere gore wa gola gompieno na ya yaanong ke tla be ke re ke a mo wishetsa be e le gore kgante ga a gole fela ka ntlha ya gore ke tla mo founela I don't have to check anywhere ke tla be ke tla bua le ena tla bua le ena ka sebele moreetsi wa kana gore ke a mo rata yaanong tlo go tshamekela dipina tse monatenyana go nna monate mo studiong yakantse go le monate yana go se ka nna le matsapape a e leng gore a utlwisa botlhoko ke a itse re o nkutlwa double ya o nkutlwa double fela tla e lokisa kgangye ya kumba-kumba ame ga ke itse re e ka re e ikisa volume gore e batla gore moreetsi yang kutlwe batla gore moreetsi yang kutlwe sentle yana that's why ntse e ikisa volume ko godimo ga ke itse re matsapa di a tsaya kae fela ga ke tla utlwa ka kumba-kumba e utlwa ka nna go kuka kumba-kumba tshwanetse bele gore utlwa ka nna ga ke re kumba-kumba stop ga ke re kumba-kumba volume down yaka lesilo yaka lesilo ga ke re lesilo volume down tshwanetse bele gore go a complaiwa e se ka nna kgangela gore go a itirelwa ga go itirelwe fano fa go itirelwe fano fa moreetsi wa kana gore ke a mo rata ya ne ke itse ke tlo betsa ka mmino o monate yaanong ntse ke lokisa dio tsame ntse ke sheba dio tsame gore di tsamayang gore re kgone go lokisa dilo tsa rona sentle moreetsi wa kana gore ke mo rata thata re ke bona go na le pine nngwe monate yana ene ke ikwetse ko fatshe ke itse ke tlo e tshameka fela ga ke sa e bona ga ke itse gore go diragalang ke tlo go tshamekela re ka go betse ka tshware se ka taboga thata tlo go betsa ka P-Squared featuring Rick Ross Beautiful Onyinye yo yaano ya se fela gore o tla itumella mo mosong wa gompieno moreetsi wa kano gore ke mo rata thata moreetsi wa station e sa mantlha Merafon 360 radio a go nna monate ska nna le matsapape a leng gore a utlwisa botlhoko moreetsi wa ka. Ke Merafon 360 Radio, the precise local global connection. Le nna one mic on the easy breezy breakfast show. Yo, radio ya betsa.
2: Utlweletse Merafon 360 Radio.